Sa mō wā tātou o mai fōi I le chi ui o le tātou pōkalame. Ia mai manatu e le I lawa se whaiwai a se mase māu māu. Ia, talo atu ia o le a maru a vei whale o tō whinangalo. Se ngangana fōi wā le tau tamale I la o tō whaafonga ia matu atu ia inā. Ai mātou te manatu ia awa ne ingalo ole afa awa watili le tato po karamene nei ile ulua yaso olumuna inei tarshie ya muli atu ya ilo to soifua mai lava ya auna tatofi le tua ya e o lava ile paia sa uo o Samoa ya ona tupu mai e fale polu fale tua tausi sa awa ota matai malo tono nuu na iyo to walo matato fana ule fangalo inafoi le tapo inga uo mapa anga alemana yo leola I so o seitu ole mfaina to lolo inatu to swafa ya ona e to atele o to ya e manatu ya mairisunga le fafenga inga pasta faftai taifu matai malo ufata uwa e faftai ya tuai ilim faifo ina faava noina olo to taimi ya e faa fongfonga tapua ima yalo faanga atili tamam tina matua lato olo tono rato ese ya e mase lato olo fata otoli ya inga ase ngase ole tino ya mato olo fato ifo I iso se tasi lava olo mfai on faa fonga mai lunga openga ta failangi fe lava leito langi olo maua mai nei pokalame ia faa manu ia yo wa moto awane ngalo faa mwenga manu ia I afrasulu faa tai risa mofsotai faa tai foi ya ile otusia ya mai se foi faa ta waino ainga ya olo mato ngalo lue faa tasi atu ile nei ya la leo faa mnia le tu moto uma ole pese nei mol mole atua ya faanga a sisinga mafamlianga ya mao otoifo ile chi ui ole tato pokalame.